ngathina dash dash but dash king pico sam so baqeda singabhetha banonga smash ngosihlaka ijima mbambe yabaleka yamnyeka lento ngayinqeda imedak yangifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha.